0: Sasale macalana sepin makarong lorong eman tika le sepe sa akare abit sa along polong aduro kaso ka nagustep karapon si tebole si budi dari karap e led ka Madina kaso ka na e pindade Madina ki
1: ang ahale enga Madine
0: ki. Ah,